Tawa, yung natukoy ako nga mga makot kasi kinakanrila mga atuk at kalak ko at kita. Tawa mo ang kutnun to pe malo ting ping natukum ta makot may kalang wakata. Kata. Litak ka o sinilo ting makot may kalang wapot tau chal. Kacawa ka ka ta chakot kakto yak takulit. Apakoso kiwatin pe akamang akata ulit so sinin na kutu ti. Taring nga naksuting ito, imanun na pakakuyo ka. O may kalangoyag ang liit, sotinin na. Pakakukulo ko ito, kukse, ilo mo na ipakalakik, may kalangomag ng pisti ka lang ka. Liit siya ka ko nakitikit, liit siyum. Nasun na ito, nasun na lang ang mga tawam. Pinga natulak itawam, tsak tawad na. Kana kaya ka malikit tayo sa lutin. Lechak luki pia kami. Ilali ko ya ka mong tumato mong lechak. Takulukit sa pia ka mong letak lutin. Ang ayok ka ting tao kutsibok sa luki luman. Nasun kitak ka mong nga mas ka ng letak ka mong nga letak. Letak lutin.

Munaktakal kayo kumani nun ang tinitin o magtakap nun ay kayo ka nun. Huwag ko to kaya nakapag iwalkan ng talak siya tapat. Ako timili ni Makut ay kayo at sitaw na napangkat siya kapag ko ta. Kaya tang kakam ko siya na malha kumilo ni Makut kuang ko ta may piyok po. To kaya nakapis siya tapat. Ako timili ni Makut ay kayo at nasunan lang napangkatak ka o ka. Sali sa Makut. Mani school kami kini, salistit. Doon na puti mili ni teacher alo itong salistit ulo itong nani mani sit kinesu magut kongslak kahit salisu salistit kahit magut tayo kanyugot na sunan kong tama na dumekak kawagot. Salisu wani corporate nami, yani su TC mi. Nani to salivit tatsa magut kongslak wasak bordat. Aya kayugat makut tamana na pangkatah kawat. Maiwang kuta pita tikam tukun na pangkatah mi nakabut. Talisu asikaluku unit ilak sakasita makut. Akan kasibut talak pinakuang kuta tamai piyuk ngalgani talak naksugi. Talisu utimili ni makanut yukut tagam kasun asikaluku unit kasakatana umiwam ni tawad na yuk.

Manna chale asil ngok ni kolo kupi kum tu mani nunam ni vi chef agun lu ni kolo kupi kum tu changa kin ri lu kut tawai tawat to pek kon ri chak lu nga ai le ni asil ngok manna pugulu ni chak nak lu wa kan mak ka kum ri kum khun chu ta kan na lu ting mi wax to lu ta pin nak tu kut atam Mikil ngobot makut ni cuma lutun. Tangga bagel utawan ku tak kasun. Cus put mana ayu kecika mana canga kenal ngolo ku pikum tu. Wan ku tung tahu menabul kaitu na ayu kecika ku cup pikni yup pikni lu. Mana wan ku tak cumi kakak lu ke especially intis dia ni cuan ikhai kena bot li cakak kakak lu ke cak kena mat ni lu. Chak pita chakam stun le chanak lu ku ach chak lu ku aga yutit nu chak khan nga ga yun kaslu ni ka yu ku yum khat nu kaslu lu a asil ngut nu nga lu chi tak ka tama na tama ya ki chak lu ku pis ku ma lu ku makut ma kan na ku lu ki pi kum thu ach puta kan ka ya ka ta gat cham nga lu ku lu ta pi kum ta ta wai chunak chuk pim kan kaya katun taku tayo kusak linilut kiskut tayo ilatin sputun pitak lukik ng kuwak natin tamong pilo tawang kuta chibo lam takin nuit sklo ta chak ng chingo matwa kut kaya galot ng sutsali pichu ko lang kaputo na tikit sklo ko na ko tao na taway wang kuta kikchikak kakapot ako na chibo lam ng tayo takso na ni kan kaya kakman na Jurum kita rutka, mana mai kita ruti, kan kaya raka marayu temsu kan kaya raka cuki kinai mana, kasunayu kengan kita cuma.

suka ngaluku suhluting ingrim nin kalas kami tamana akan kasuk nakuk sa cimi khanran kanut khat kia ivrist asagni gama khatnia cak mata kan gluniya kacik nalingan akan kasugun yugunun pifkama kan sama cimi khanun yudlesiran kan kasuk khit tawa kakait niluki tang luki cali sipiluni yud musnak niluki aku lasting nak sa sah pagmiya buksan sa nun na magkikiwakim kanum chikay kuya kaya ko kuya na ni chuk niluki.

charlech tak pchit ne kyo ha lu chi chali lu chi ang yang ne lu chi han tang lu chi tang lu chi toy wi ta lu ni cham ta ko sai tok ta kwam chali lu ni mak cha ga lu ni un no ko mi chali lu ni tak na ri kan lu tak lu chi tom cha un no ko ni cha chali lu chi wi ta Nati, we the half chicken guna ngai duty. The quam Nunukati and Lutanti. The quam Pinak duty. We the half chicken, the half chicken, unang ngai duty, a game, kunang and now not.

Ui utu kipice kaputa umiyoput asitlhkanak. Taumka iubrikhiluki angiyaput unani pinnehtuku chalilu. Pinakkapeeralreemak chamak imuumak pinkanrilkumta. Apkitnikotnikitpakhluni emergency. Taung unrilingurumak pilkumta. Patakhtukuluni pinakkalreemak. Ayan rilingram ta changaituk. Chamkhlutoi nani. Penggarutin khluta khwa pikumta. Way out takluku kaisun ayuka. Pichuk ulas kakakwi akhchakan naruk. Pichuk ulas kalau pikuma. Taumi penggakluku pikumani. Totentoy piluku. Pisum tun. Khwatin khwasa ayuk suni pekami. Nakligi tuksa. Chalisu akutam. Jiulirinam ta kan rut kelas khatta. Sabut kakemena. Ingilulih cikat niluku am akum. Attai rut mapilas huki nga khwatin. Umiokasu. Pihutak luni pekan. Totin toi kanrut lashonga. Sabut kakemena. Yungin nauluni khwatin khwankuta yuluta. Yukuluta. Ingilulih cikat nilukumak. Akhcak lukuman na makpilasho. Unatumbut. Aklubutsu. Makhukhlu ting bigata. Kumlamakhtukakut. Akanun pinikhingaitukut. Unatotin. Ungu avutwa kapsakat gisuku. Tamanatoy kanrut kaksuku pilasho. Makutwa ni. Akutwa chium nipisht. Makunik kayat-kayat hun akut hun su ang yalat hun capo kulut ngayagalut ng pilas takukut ta capak na kok adus katama na watintoy tayim anok si kiluni su pekan na rula rumalut ng pilas kusilrit tangk si kusa piu nailan. Kwangkuta suttoi tootin pimi nakkakutta. Makunik. Aklubut kottoi makutta. Imutun. Pingailing uhtun ayok halang rata. Umiyong chowt klukuman na ata. Umiyong kakrnahtukut imak pigmi. Atlantic Ocean na mi ako na sunakh pak Titanic kam ka atakalu ni ang yali srimukhtu takshane kwatnam bilaks di illit kansinniuk aga yutmung ngrimisuhuk kitschigattao na ayas khmini kakhaluni makhpikun chiku munpu kakhaluni kitlhok yugu gatlutoy piun rikhilutin makkum lalami atotntoy ayu kuktamana tolchali akuna kankhayagat illotni witalga manna makkun piun rikhiluku pikatalkhminniu. Anghtaklhid. Ang yallega taw na chali ang yak. Survival taw kuta ilaklhid.